na lam thiet lam rai chuwai mong dan sina deng da sli won ni lam phe shngang shkang lang khat wa ai shi ga long ling na che glu jia ai tang ga ai bo mam glo shpro menu yan ri mli wa ma zan lei sang wei shi ga shi da ma za zhi tong duo du yang an tie mong dan ji meng a tuo xin mai ai jian nan lang em sha zhi pan guo ge di shi me som lei sang wei shi ga mia mong mai ga ma zhe me kai da ni zhi ban mong dan na n tu lang na mia mong zhi ban mong guo sa zhong a ai da ge sa da de abro shang wa ai me ra shun me sha phe da ra zha zha dam zhuo da na ku shi du dan ai shi ga shi ga ti dang gun ai pang Xi Jinping a ga du mi tie mo kuan meng wei ni bai bang dan na ya lu de shi ga zhuo me da peng wang ga shi da shi bro me zai ya ta mong duo rap duo deng ren mo gun rap duo ni zi peng pon na dong kong mo me du Xi Jinping kuo zun ai a chang mong ga a chang mo zun ga mi zhe san ni a zuo me shen la kan shi du kan wa gen zuo xiang rong lei ga mi zhe san tuan shi na dan wei shen la An tie mong duo kan shi dup na mit lu lam ni zun shi bro dan du krong gen ra mo gom ga mo ma ling ga ta su gan mo shi shong mo re mo bong li ni dup sum ru yu ma ai mong duo rap duo mo ma duo wang ning zu pong zhu zhong wu ai zu pong ta zun li zhen dan ai dong kong mo ma duo Xi Jinping zhong hua mong zheng sha gom san mong dan de duo dun ai si ni shi si ni ning le du wa krong mei ntue pe klum ai duo zhao bui ta Kho zun ai a chang mong ga mi zhe san, song zhong shin la, kan shi dup krat wa. Zeng ka zhan mi zhe san nan, kum zup zhu ang ai ku, diang muna dun na. Dang mudang zu ai ku, zeng ka ro zhan wa na lam phe, ngu mi alu rai, tu shumot krat wa ntom. So gan lam ka ba msum, deng yang gong zhan wa shengun. Le dan a miu miu ku, kai mong msha ni phe, shang gom shu tam zhan la shengun. Shin shi ban lam, ji muan lam. Kum gai deng la ma ge sha ni tie xiang ai, mong ma sha nga bra mo lam ni deng yang ge lo ge zhan na, mong duo ding na su gan pong sheng ra, dang ma dang zuo ai ku zeng ka ro zhan wan na ku, lao lao tu shi mo khan wa ra ai nga ai. Shi da shi bro ma zhan ya du yang, mia mong lao mong qian fu ma nga za du ai, dan ma du bang dan ai mo yi ngam ta, sa dan ai da guo, qian wan shi ge di shi le sai tie me ren. Mia mong, lao mong, mong zhe tuan ai, si da lam shao ai dan ngun shi lei lam, deng ya a jiu mu ai ku glo krat wa. Lan chang jiang mei gong ho ka mi yan, si da lam shao ai ngun mbun, si da ma du zhe krang dan, si da a jiu shi lu kan ai lam ta, yi ngam grao mu, asat asa grao lu ai le duo de shang wa ai lam phe, si dan dan lu nga ai. Nde le bran ta ma si ma du kan, yin nan guo du, Ngu ai, mei gong ho ka miyan, mong dan mga ma tu mkai miu mriye, wan pang qie muay shilik shijang dan pong gu, mong dan wan pang qie muay mo dam, zhao tong shilik shijang shira ta gilo say. Nde lang na shilik shijang mo ta, Cambodia mong, Lao mong, Mian mong, Thai mong, wan na mong, wan pang mo dam na du silang kun mga tie, lak san qie muay msha ma dong ni, shilik shijang mo ta salong ma ai. Nde zomra ning ra wa yang sa kong mudo mong do ni go, ba di, su ya, tap nu pong, bling, mong msha ni zom zi gramme gen ru gen sa, song zong shtuk krat wan na, mong zi shengang shikang ai, sa kong le dap he, a zang mudang shuot la lu ai mjo, lam tiet lam rei, zi wai mong dan si na deng da si li wan ni lam, shengang shikang la krat wa se. King le kong e, shi gru ning go na ra wa yang, sa kong mudo mong do ni go, Ba di rap duo yong lam sa duan. A suya ni dung kong prae prae mo gulo. Tap nu pong ni mtung gik gun. Bilink ni zi gra mo mkra gulo. Mong msha ni mpot day. Ngu ai mong zi tiak gun krang man na mtien duan luon na. Ba di a suya nam palangay nung bo lit la ai. Mdup mong duo gen wang duo a zang msum. Ba di a suya tap nu pong bilink. Mong msha ni zhong bong ai reng kang gen ru gen sa ma sat duan lu ai ma zhuo ge tong shi gu ge duk rai teng guo shi gu zan zi ri zong shi a rai ma sha kum shi gu zan zi ri zong msha ri ngu ai mong msha yong dao pang ai krang man ma dian duan lu nga ai qing le kong ye kun meng nga ning ta ma du mong duo ding zhi ri lu gu lai rong rai ma yun shi lai ai zang mo gu qing le kong ye kun ning na ta grei gri yom man wa lu
hong jikhra

sumjo sumra lamlu motha pen thangsan yu yu re lamni nga na re ya pai bang dan na ko zo mi san yu ngwe mo khon re